0: was tum kvavi.
1: Indin, ya kito tanya tum pa ang gabam di fantana na mas. Fantana na mas ang gabam kare.
2: Nu,
1: ako tan zailu sita pa zako nis demande hindi. Eh, gas demande hindi. Zan ni ba buter bumada niya kato. Zailu tanga pa niya tum. Fayom lis tan rima na misum maru. Nam pandi tum, zan nam tulad tum mobil, nam tulad tulad. Namuto, misme ko de la rutsu de sa fete. Zay mar nam nu. Ah, sa min tanro na fusi ni nam pandi tum, sa nam pandi tulad tum mobil, na nini. O ko basa mi tan de samba mai ni ko de la rutsu zay gamba nu.
3: Ai, zay mo va ni bang, vuda ski mar kan lis lo de fa. Yet stan de mana gamba ni. Zay mi tue ma tum na lak sa. Kali si Milaf Tandrema na zan na wani sofera na wani pandi tungt na wani pandi bisiklete. Zain tena isa di zain mo na tampa tsima le lau ni mo. Udan zain is nena la tukan.
4: Ku nana lu. Tapi ika na zan yong de sa kataksi brus ka tun. De ita kot nena zare de bono le kaska yinara de wadu ma psio wani. Certezas não me fiz nada disso nisso nem e não há que era fazer luzão se for muito luzão não luzão táxi luz é bonita pô mas já foi fazer não deu certo mas tu ganhou muito lá já eu homem de xixi que é um suco só ganhou um debaix eu mas tu ganhou muito nisso a tu nisso não lhe sati ela nisso coisa disse na disse era outra só que era só outra mana fao ele fez nada não deixa de fazer vou lá não consigo se me acha de aí já Jadi tak sah de, waktu ni. Mata air si mata air sekarang fuchsian le, anu dia tak fuchsian ni, mesti ya, yang fitur rasa sun karazan dia tak zanye. Azai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om bro le, hulur dia tak zin, cunda tu, hulur dia tak sin karazan. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak fasi yang ni tangga tangga dulu sun karazan. Zai zanye.
5: Ya tu, sesuatu di, mutong di dinding dah. Tukni anak-anak termi, berkarat-karat sebenarnya daru buti ukol sesan betul ke reaksi tampilan, yang beli motor di sesan. We macam mudi semua na utar zaman ini. Ia kita naruh zaman pada timis tu le straputai de, kiri de lemit, mandi maaf rumah ni juga sesan cekuas. Lalu kalau tukni anak zaman ini pan itu. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan nuarapain, pasi tunggayan nuarapain, ingat mana?
6: Kecik, biasa kan tu dia mandi zan, kalau biasa kan tu dia mana awak tu cuma cik biasa kan yang sih tu, tapi tu tu lalu zani, ini tu tak sih mustun tu, itu yang mandi zan tu, ni zan macam ni asal ella ke, nanti tu dan nanti dia lah nanti semari, kita setiau cah. Atau kan ni, ni fa, alam tanam, alam tanam. Nah, cendih macam apa? Itu sian, mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.